na pesi yombo tena zela akomi kotala ngamiso ya mabe na tuni yonti na olobi olataki ndoto ya mabe